106.9 FM, The Anchor Radio. Welcome sa tuang programa, The Baptist Boys, every Monday to Friday. Magsugod kini sa las 2 sa takna sa kapunon, hantod kini sa las 3 sa takna sa kapunon. Kinin yung ubos nga lagad, Brother John Paul Kimpan. So makig-uban ko niyo karon sulod sa usa ka oras sa tuang pagkat-on sa pulong sa Dios. Okay, once again no, sa tanan nga naminaw karong kahaponon, labi na diri sa tuang probinsya sa Bohol, sa mga kalungsuran nga itong maabtan no, sa itong pagsidya, mayong hapon kayong tanan. So, karon no, is July 30, 2026. So, ugma, July 31. So, patabok na po ta sa bulan sa Agosto. Okay? So, nanakadali sa itong panahon karon no, nga mahuman na po ang buwan sa July. Okay? So, pasalamat ta sa Ginoo sa lahi na pud nga adlaw kahaponon nga yang gihatag diri kanato no, nga maka share ta diri sa yang pulong diri sa kanginan. Okay, nya I hope nga natay na kat-on no sa atoang mga naisgutan, labi na diri sa atoang topic nato, salvation kaning ato sa ni pangitaw no, why do all men need to be saved? So, amo na to ang nasugutan sa pipila ka semana nga atong nasugdani nga importante kayo sa usa ka tawo nga masabtan niya nga nganong kinahanglan siya nga maluwas. Okay? So, katong nabasa to no sa Luke chapter atong ni usa ka gisugutan ni Jesus Christ nga ang usa ka masakiton, so nagkinahanglan saya og mananambal. Pero katong walay balatian, sayang panlawas, so wa siya nag-need og doktor o magpatambal sa hospital. Nya ang pakaingon sa Bible sa tong spiritual nga aspeto, no, is kita is adunay sakit, no, sa sala nga atong na impute diha ni Adam. Nya kitang tanan tao niya na walay kanang exempted niya na kitang tanan tao, kay ang Bible nagsulti nga all no, nga ang tanan, kay ang tanan nakasala no. Nya gahapon naisgutan na to, all men are blind. Okay, so sa physical, okay, makakita ta sa mga kanito ang mata na to, no, dili tayo ngon nga literal nga blind sa kanang payan ng uban bitaw nga dili, wala jud sila makita ba tungod kay buta sila, blind sila sa ilang physical nga mata. Pero kita nga normal, okay, so wala ta ka hiagom niya na, wala ta ka experience na ng kanang unsa nang blind nga wala jud tayo makita bisag unsa nga color diha, unsa nga kanang forma sa maong butang. Pero sa ato lang spiritual nga bahin, no, is blinded ta, no, sa diyang kita na himugso ning kalibutan na dili din automatic nga sa atong spiritual na to nga sweto na nintay kon din kanang makabalo dito sa gisulti, maturan dito sa gisulti sa Bible. So mo jud na need na to nga makabalo ta sa atong spiritual na to nga aspeto, no, kay blind man ka ta, munang ang mga tao nga wa pa naluwas, pagkaingon da sa atong basa gapo no sa 1 Corinthians chapter 2 nga ang natural nga tao wala day sila nakadawat sa espiritu sa Dios. Okay, munang nga but the natural man received not the things of the Spirit of God. Okay, big letter ang spirit, no, okay, nag sulti na about dia sa Holy Spirit, no, the time nga ni dawat ka sa Ginoo, no, ni dwell na ang Holy Spirit dia animo, no, ang balang espiritu nga moy gi promise dia nga human nga mukayab si Jesus Christ di sa yang earthly ministry, dunay ipadala ang amahan, no, giingon da sa John chapter 14. Okay, na di ano nga the Spirit of Truth, nya di siya musulti
asa yung kaugalingon, no, kung sa'yo na dungog at huwag basaw, no, nga nag-isgot man ideya sa Holy Spirit of Promise. John 14 verse 26, so ato saning lakbitan. Basawon din sa Cebuano, apan ang maglilipay, nga mao ang balaang Espiritu. Kinsa ipadala sa Amahan, diha sa akong ngalan, siya mutudlo kaninyo sa tanang mga butang o magdala sa tanang mga butang sa inyong panumduman, bisan unsa nga akong isulti nganha kaninyo. So si Jesus Christ may namulong ini, no, ingon diya nga, whatsoever I have said unto you. So muna siya maghatag na itong magtudlo, maghatag na itong panumduman sa atong nakatunan diya sa pulong sa Dios. Muna nga, kung natay na learn, natay knowledge diya sa pulong sa Ginoo, so the time nga testingan ta or kanang tintalon ta, so natay madumduman, natay conviction diya nga, uy, kani, sayop na. Nana kay balo, ma-apply ni mo unsay mong na katunan da sa pulong sa Ginoo. Okay? O kung ikaw nga bago pa kang naluwas, okay, ang Bible nga nagtudlo diyan, nga nagtudlo o nag kanang tudlo na to nga unsay tinuod nga Dios. Okay? So, mo na nga nakabalo na ka unsay kisatong nag luwas ni mo, unsay ang gusto diya sa iyong kinabuhi, sa gusto niya sa iyong sa iyong kinabuhi niya, muna nga wala, no, daghan kay mga record sa Bible nga ang sa jay kanang tinuod na to nga pagsimba o mga nung diya pa lang sa magipang buhat sa uban nga mga ribulto, no, dili na mo'y tinuod anay nga pagsamba nimo sa Ginoo. Okay, diya pa lang sa Old Testament, no, nag-warm na lang ang Ginoo sa nation of Israel nga silang mabot sila ito sa Promised Land, no, sa ito yung mga namuyo dito, ah, no, dili nila i-practice ang ilang unsay ginabuhat nila ito, sa mga tao nga namuyo ditong dapita, mga pagan practice, so nana mga Diyos-Diyos, mga idolatry nila. So, nabot sa time nga pag-abot nila sa Promised Land, no, niya, gusto rin sa Ginoo nga ipahurot itong mga namuyo dito, ah, no, di pa kanang ipuo sa Ginoo nga wa di masagulan diya. So, mo nang naitabo, wa man sila ni obey sa gisulti sa Ginoo. So, nahimo na nung tunok sa ilang kilid. No, sa to ilang, sa mga gipang practice sa ilang mga silingan, ng mga nadito sa Promised Land, so ilat lang ma-adapt nila. So mapo na sa tuwang sa tuwang Christian life na to, no, nga unsa may mahimong ikaduha na lang Ginoo sa tuwang kinabuhi, so mahimo nang idolatry. So kung mo na nga naluwas ta, nakabalutas sa kamaturan, nya nitabo nga ang sidang nanay blessing, nanay panalangin, so mahimo nang ulahi ang Ginoo. So muna nga idolatry, no, di lang kay ang idolatry is kana lang sa pag luhod ni mo Dios, mga ribulto, mga larawan. So sa dang nahimo nang ikaduha ang Ginoo, nya nang butanga nga dili na nimo siya first priority, no, nga the time nga butang ito, adlong Domingo, imong unahon itong trabaho, overtime, niya di nakakasimba. So, muna ng idol at nahimo na yung idol ang mong butang. So, muna maghatag panumduman ang Holy Ghost, no, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Whatsoever I have said unto you. Okay? So, muna'y nidwell sa usa ka tao, no, sa ka-believer, ang Holy Spirit. So, all men are blind. So, wala pa sila na
ilang spiritual consciousness, okay, nganong nag anong wala sa ka-discern nga sayop ang ilang ibuhat. So balik jud ta sa gisulti sa Ginoo sa iyang pulong nga blind ang tao nga wala pa naluwas. Okay? So dito'y katingala sa mga tao karon nga nganong sincero kay sila nga nagbuhat ni ng mga butanga nga wala, no, gikaligot-gutan sa Ginoo. No, wala, no, nga wala jud gisugo sa Ginoo nga muna imo na siyang alagaran, imo na siyang simbahon. So muna is blind ang tao sa spiritual nga espiritu. Okay? So all men are spiritual blind. So muna nga dili jud automatic nga na kaning kalibutan na gihimugso ka nya kanang nanay kay spiritual consciousness. So na jud tay moment sa tong kinabuhi, no, nga dawat ka sa tong manuluwas kay diha man after nga man nga ni dawat ka diha sa tong manuluwas, gingon sa Bible, no, gitagaan kag katungod nga mahimong anak sa Dios. So nakay state estado nga anak na ka sa Ginoo, okay, na nakay relationship sa tong Dios tungod kay imong gidawat, imong gi nituo ka sa yang gibuhat dito sa Cruz Calvario. Okay, so munay way na to nga ministry of reconciliation pagkaingon sa Corinthians, no, nga si Jesus Christ nga nagbayad sa mga sala. Okay, natay kanang reconciliation da sa tong Dios, no, dili na ta kaaway, di wala na naglagot ang Ginoo nato kay na reconcile naman ta, no, gibayra na to ang mga sala. Okay, so proceed ta, okay, sa tuang topic man naman tong all men are blind. So arita, so ato sang pakliyon ni itong Dre. Okay, salvation, how is a person saved? Okay, so natay pipila ni Nino nga isguta na to kay mama ni teaching pod sa uban o pundok nga wala nagtudlo sa kamaturan nga ambil nila nga kabahin na sa kaluwasan ilang gibuhat. So kita as a Bible believer, no, Baptist, Bible believing Baptist church, okay, nga nag tuta sa gisulti do sa pulong sa Ginoo nga unsa jay kaluwasan to, no, but grace through faith, no, believing faith na to towards the gospel ibuhat ni Jesus Christ, namatay, gilubong, nabanhaw, bayad sa to mga sala. So karon ato ning iskutan sa pipila ka mga teaching, no, nga wala gi kanang nasubay, no, sa kamaturan, no, teaching la sa uban pundok nga abin lang nga muna kabahin da sa kaluwasan. So mo pray ta mag sa ato ang pagsugod dinhi nga topic nga itag kaalam sa Ginoo nining kahaponon sa pagpambit sa iyang pulong di sa kanginan. Let's pray. Ginoo, salamat Lord dinhing kahaponon gihatag kanamo. Salamat amahan sa kahigunan Ginoo nga makapambit sa iyang pulong di sa kanginan. Lord, nagampo ko ikaw Ginoo mag-uban karong kahaponon, maghatag kaalam at giya Ginoo sa pag walis sa iyong pulong di sa kanginan. Ikaw Ginoo Lord, magiya sa iyong balang espiritu nga mahimong masabtan nga yan yung pulong. Lord, sa mga naminaw karon, ikaw Ginoo mag-andam silang hunahunag kasing-kasing sa pagpaminaw sa iyong pulong. Ikaw Ginoo mag-bless Lord nining kahaponon di sa iyong pulong. Kining gisumatan, pinagisangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so itong unahon ni, how is a person saved? Noon saon sa sakatao nga siya maluwas. Okay, so na yung mga sa di pa na itong topic nung ato, aning but by grace through faith. So na din nung una jud is not by trying to keep the law.
Okay? Dili jud pinaagi da sa pagbuhat da sa kasuguan. Okay, daghan mga tao karon nga sincero kay sila nga mingon sila nga apil jud ang kasuguan. No, ila jud pangusgan nga uy, nganong di man nganong may labot ang kasuguan nga maayo man na nga ipabuhat sa tao nga para masya maluwas. Okay, so dirita sa una, not by trying to keep the law, kaning pagtuman da sa balaod. Okay, sa Romans chapter 3 verse 20, how many men or and women according to Romans chapter 3 verse 20 are justified, declared righteous in God's sight by keeping the law. Okay, atong basaw ni Romans chapter 3 verse 20. Okay, ito sa pakliyon diri sa tong Bible. 3:20 at pambasaw nini. Busa pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga paka matarungon diya sayang pananaw. Kay pinaagi sa balaod ang kahibalo sa sala. So klaro kay ang Bible no nga wala jay unod no, there shall no flesh be justified in his sight no, katong nagbuhat diya sa balaod. Therefore by the indeeds of the law there shall no flesh be justified. So wala jud no nothing no, walay men and women dia no nga ma justify dia sa pagbuhat dia sa balaod. So klaro kayang Bible niya na no, di jud na magsumpa kay daghan pa kayo mga to mabasa di ang mga verses nga di jud pinagi dia sa pagtuman sa balaod. Kay kung but na to nanaon, mas una pa to si Moises kay kang Jesus Christ nga nanasa sa New Testament. So sa Old Testament, ilan na nang gina-practice ang pagtuman da sa balaod, mismo gani ang mga Hudiyo nga sila'y gibinlan sa oracle of God no wala sila nakatuman. Pag-abot da sa Acts chapter 15, panahon nila Apostle Peter, nga doon na yung mga Hudiyo nga naluwas, o doon na po yung mga Hintil nga naluwas, so nagsagol ng crown nito, ni Augustus na mga Israel or mga Hudiyo nga naluwas, nga sila po't ipatuli, aron sila nga makasunod o ma-fulfill nila ang balaod, para po sila maluwas. So wala jud gi tugot ni Peter nito nga ilang pagtulunan nga ma-appel to. Kay kung atong basahon na no, balikan nato ning sa Acts chapter 15 nga di jud na masagol ang about maghisgot ng kaluwasan niya imong apilan nimo pagtuman diya sa balaod. Kay nay record diya sa Bible nga wa jud labot ang pagtuman diya sa balaod no, kani gi-record na diya sa mga diya sa basahon na to ha, sa verse number 4 ta so good. Okay. So kay na may kung ato lang basahon sa verse number 1. Okay, ato sang kuan para makuha na to. Verse number 1 sa Acts chapter 15 verse number 1. Ug may pipila ka mga katao nga milugsong gikan sa Judea mitudlo sa mga igsoon ug mingon, gawas kon kamo atuli subay sa nabatasan ni Moises kamo dili ma luwas. So nay pagsagol no kung di sila musunod sa circumcised after the manner of Moses sila dili maluwas. So mula ko ta diri sa verse number 5, apan dihay pipila nga mitindog nga gikan sa sikta sa mga Pariseo nga mituo. So mo na ni mga sikta diya sa Pariseo magtotoo ni sila nga nagaingon nga gikinahanglan ang pagtuli kanila o ang pagsugo kanila sa pagtuman sa balaod ni Moises. So ilan ang gisagol ang kaluwasan no kay ay mga Hudiyo na luwas ug napoy mga Hintil nga naluwas. Okay, verse number 6, ug ang mga apostoles ug mga ansyano nagtigom aron sa paghusay nini nga butanga. So ilang gipasabot nila katong murag na hog mong gunig conference ni no, okay nga naslay pagtapok nila
nga unsay mga wala nila nasabtan about sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Ginoo ni Jesus Christ. Verse number 7, og sa diha nga dihay dakong panaglalis, si Pedro mitindog og mingon nga to kanila, mga tao og kaigsuonan, kamo na ibalo giunsa nga sa dugay ng panahon ang Dios mihimo og pagpili dinhi sa atong taliwala aron ang mga hintil pinagi sa kumbaba makadungog gayud sa pulong sa maayong balita og mutuo. So na di ano, isigutan da, the word of the gospel and believe. Okay. Verse number 8, og ang Dios nga nakahibalos sa mga kasing-kasing, may pangatuod kanila, nga naghahatag kanila sa balaang espiritu, bisan ingon nga iyang gihimo nganhi kanato. Okay? So, walay gipalabyang Ginoo. Mga nga nga mga Hudiyo, nakabalo ang Ginoo sa kasing-kasing niya. Verse number 9, og wala nagbutang og kalainan sa taliwala kanato og kanila, nga nagaputli sa ilang kasing-kasing pinagi sa pagtuo. So, wadyo'y kalainan. Oh, Hudiyo ka man, o Gentiles, o Hintil. So, pinagi d'yo da sa pagtuo. Okay? Nga ikaw maluwas. Okay? So, wana nga, dridin sa verse number 10. Busa karon, nga nung tintalo ninyo ang Dios sa pagbutang o giyogo nga ni sa liog sa mga tinunan, nga bisan ang atong mga mahan ni kita wala nakahimo sa pagpasan. So, mo nagiklaro din ni Apostle Peter, nga nung inyo mang isagol nini nga mga pagtulunan, nga mismo ganing atong mga forefathers o mga Hudiyo kaniadto o mismo nga kita, wala nakatuman nini. So, klaro kayang pagkasulti sa Bible, no, nga, did you pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay sa mga Hudiyo gani, waagi sila katuman nga sila gibinlan sa oracles of God, magtuman sa balaod. So, dili. Okay? So, o day great day si Pastor Juni Datoy, no? Diya sa Australia, no, Melbourne. Mayang hapon, brother. God bless you always. So, thank you, Pastor Juni Datoy. Sa pag tanaw diya sa tuwang live sa Facebook. Okay, so dita, no, madalik ta sa tuwang kaning this Acts chapter 15. So diya din, no, nga gisulti din ni Pusul Peter nga wala naka-able to bear diya ang mga Hudiyo kaniadto. Niya diri sa verse 11, apan kita nagtuo nga pinagi sa grasya sa Ginoong Hesus Kristo, kita maluwas maingon man sila. So, walay kalainan. Ang mga Hudiyo nga magtutuo, naluwas pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, o kato po mga Hintil po, naluwas pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo, no, grasya pinagi sa pagtuo, sila po naluwas. So, yung ana dyan, wala dyan kanang ingon nga, lahi ang kaluwasan sa Hudiyo, lahi po ang kaluwasan sa mga Hintil. So wala. Usar yun ang tanan. No, nga, unsa may gitudlo dyan sa balang kasulatan, no, may tungod sa kaluwasan, walay kalainan. Okay? So, di dyan paagi kay ang giingon dyan sa itong ibasa gina sa Romans chapter 3 verse 20, nga wala dyan ma-justify dyan o mahimong matarong diya sa inyong tubangan sa pagtuman diya sa balaod. Okay? So, lahi na po. Dito sa Galatians chapter 2, verse 16. Okay. Ito siniabrihan. Galatians chapter 2, verse 16. Galatia. Okay, diara. Basa na ko diya. Verse number 16, nga nasayod nga ang usa ka tawo nga gipakamatarong pinagi sa buhat sa balaod, okay, apan pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Okay,
balikon na ko, verse 16. Nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinagi sa pagbuhat sa balaod. Okay, klaro kayo no? Nga digit pinagi da sa mahimong matarong ang tao da sa pagtuman sa balaod. Ingon riya, apan pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Bisan kita mituo diya ni Hesukristo, aron kita pagkamaturungon pinaagi sa pagtuo ni Kristo ug dili sa mga buhat sa balaod, kay pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pagkamaturungon. So, not by trying to keep the law. No, unsaon nga ang usa ka tao maluwas, dili jud pinaagi da sa pagtuman sa balaod. Ug pasalamat tiyan ano nga ang Bible wa jud ta gilisod-lisod nga kita maluwas. No, wala ning Bible nga tumanang balaod. Lisod kay na nga sa tua. Kita labi na kita mga hintil. Taghan di lang kay 10 commandments da ang gisugo da sa Ginoo. Wala ko ka sure abot sa 1,000 ba ang na-record ya Old to New Testament nga sugo da sa Ginoo. Kay di lang 10 commandments no, daghan kay mga kasugan ng Ginoo. Nya imo gay nang tumanon, dili kita makatuman na. No, di yun na to na ma-fulfill sa tong kinabuhi. Mo nang kanang mga tao nga musulti na ilan na lang dyan ang garbo nga masulti lang nila pero di dyan nila matuman dyan na. Okay? Kay sa panahon na to rin daghan mga tao nga isug kayo mo tudlo niya na nga appeal yun ang pagbuhat sa balaod. Okay? Mismo guys sila mga gipang pangadlaw-dlaw nga ginabuhat. Daghan kay mga masukway sa kay mismo ang Bible ng sulti, walay unod nga pakamatarungon. Okay? Are men justified by the words of the law? No, in Galatians chapter 2 verse 6, no. So wala jud. Wala jud tay ma atuan ni nga sa tua. Sa mata sa tao makaingon sa tanga kanang tawhana na butan kay nagsunod sa kasuguan. Okay? So makita nato na kay wa jud ta kita pud sa kasing-kasing sa tao pero atubangan sa Ginoo. Kita jud nga sama ra ta sa hugaw nga trapo. Kung ato manging gihimo gipakamatarong atong kaugalingon diya sa pagtuman sa balaod. Okay. Kung sa tinawhanon lang jud nga aspeto o paglantaw, makaingon sa butan kay tawhana. Pero kung kanay ang pagkabutan nga mo na iyang gisaligan sa nga siya maluwas, di ajud siya masipyat. Kay natay basahon da sa James chapter 2 verse 8 ba na nga kung makatuman magi sa satanan niya mapakyas sa usa. Okay, atong basahon niya James chapter 2 verse number verse number 10. Okay nara. Okay, James chapter 2 verse number 10. Kay si bisan kinsa nga magabantay sa tibuok balaod. Okay, nandiri no? Kay si bisan kinsa nga magabantay sa tibuok balaod og bisan pa nakasupak sa usa ka punto siya sad-an sa tanan. So muna, ingana ka stricto kayo o ang Bible nga very standard kayo nga kisa tong nagbantay sa tibuok balaod niya na-open og in one point no, he is guilty of all. Ana, tuman ka sa balaod pero usa lang napakyas ni mo, nasupak ni mo sa usa lang kapunto, guilty ka pong kasatanan. So di jud na maka apas sa standard kung ang Bible ato ang pasultion. No, kay usa lang kapunto gani butang to 100% ang mong kwaon niya, 99% ray nimong na perform nimo, wali mo na 100. So, guilty of all. Di gapon pasado sa Ginoo. So, dili jud pinagi da sa pagtuman sa balaod. So, kani, drian, ining kapo nun, kung ikaw naminaw ka ron, nga, medyo na igo sa imong pagtulunan nga, pagtuman sa balaod. So, kami lang din, no, nagsulti lang mi sa gisulti sa balang kasulatan. No,
wala min ng daot, wala min ng... So amo lang gisulti ang kamaturan. Kay lisod kayo nga imunang saligan sa imong kaugalingon niya. Pag-abot de sa Trinidad, no? Wala ang juicy kan chance ito ah. May na lang nga ikaw masultian ka karon. O mapahimangnuan ka nga dili din amoy pamaagi sa kaluwasan. Kay daghan kay mga, di lang kay sa ato lang diri sa mga Pilipino nga nagsinsero kay nagbuhat na nga tuman sa balaod. Daghan siro sa mga uban nasod nga nakabalo tingali sa Biblia, pero ang ila lang nasod silang kay balo nga tumanon ang balaod para lang maluwas. So dili yun. Muna nga, I hope nga natay mangyosabon nga kasing-kasing ba ma kanang andam nga ma kami tong makoreksyonan. Okay? Mojo na ang kamaturan, sakit niyo na kung labi na kung dili lahi jud nagsibo sa imong kasing-kasing. So na jud tay kanang conviction da sa Holy Spirit ba nga ang kamaturan mojo na iyang gipa dayag nga dili jud pagtuman sa balaod. No, pinaagi da sa grasya, pinaagi sa pagtuo, no, diyan ni Jesus Christ. Balikon ako, siya namatay, gilubong na banhaw, bayad sa itong mga sala. Ang anak ka sa yun, ang kaluwasan, imong saligan, ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa Cruz Calvario. Saligan, dawaton mo siya ng imong personal bugtuman na luwas, ikaw maluwas. Okay? So, dili yun pinaagi da sa pagtuman sa balaod. Muna nga, ayo jud ka ng kasiyo, nga minaw ka karun, nga naana imo, uy, sayon, mingon ka sa imong kaugaling karun nga, so yun sayon na good sa kaluwasan, nga di day tumanon ang balaod. Musa man di rason nini ang Bible day, nga nung gipasulat man ni. So, di yun na, no, kung balik tadi sa, matiit na turun sa Romans chapter sa tong ako nang kanunay pod ma chapter 2. Okay, ato lang pa umakita na to. Nga chapter 3 na. Okay. Chapter 3 verse number 31. Okay, basa na to diri ah. Nan hinuon ba nato nga walay pulos ang balaod pinagi sa pagtuo? Ang Diyos dili mo tugot. No, kung na'y mga tao ko naman, usap man i-gamit di sa balaod, kasulatan nga, wala naman na'y gamit di ay. So, naadri, no? Romans chapter 3, verse 31. Nan himuon ba nato nga walay pulos ang balaod, pinagis sa pagtuo? Ingon rin sa tubag, ang Diyos dili mo tugot. Oo, kita naligon sa balaod. So, muna'y klaro nga pa-ekstorya, giligon ta sa balaod. Munang kung ang tao nga naluwas, niya, naluwas ng tawhana, nagpadayon diya sa Biblia, maligun sa siyang pagtuo. No, believing faith towards the Lord Jesus Christ, niya, body of belief na to, ang ato yung pagtuo.

Ghibli, ah. So di yung kalmalingon. No, mauna ma kung butang to, kung sa pagkaon pa na nga physical, mahiluan yun ka. No, lahi na yung stand sa Biblia nga atong gibarugan. So mo na nga, kung ang gingon na no sa verse 31, himuon ba nato nga ang walay pulos ang balaod pinagi sa pagtuo, ang Diyos dili mo tugot. Oo, kita naligun sa balaod. Maligun ta diya sa pagkatun sa Biblia. Dili kay himuon na to nga, wala na lipulos. Diya na to, masunod na to, unsay kabuton sa ginoo sa itong kinabuhi, mga doktrina nga itong muligun. No, kay mom niya to, ito ang backbone sa itong pagtuo, kaning doktrina. Okay, kung huyang ka sa imong pagtulunan, dagan ka mapaling ka sa mga teaching da sa gawas nga dili biblical. No, dagan kayo ay mga pundok ro mutudlo nga kung di ka magpasakop sa reliyon, di ka maluwas o oh. Ikaw nga wala kay baruganan, madani jud ka kalalimang kag di ka magpasakop sa lang reliyon, di ka maluwas o oh. Mo na nga ligunon jud imong kaugalingon diya sa pagtukay. Si Apostol Paul gani, ngayaging gipay mong nuan si Timothy, may tungod diya sa Holy Scripture. Si 2 Timothy chapter 3 verse number 14 and 15. No, apan magpadayon ikaw diya sa mga butang nga, ikaw nakakaton o gipasaligan. Nga nasayod gikan sa kang kinsa, ikaw nakakaton kanila. Verse 15, og nga gikan sa pagkabata ikaw nebalo na sa balaan nga kasulatan nga makahimo sa paghimo kanimo sa nga malamon nga to sa kasan pinagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. So nada sa verse 14, no? But continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of. So his got ni dia salvation, no? Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So diya jud kanang learn diya in the Word of God unsay pagkasulti. Kay kung makasugat ang mga tao nga sincero po ninyo yung mabutanga nga labi na sa pagtuman sa balaod, so may sigurong basig ikaw may madani ma-convert nila kay awa kay saktong pundasyon sa imong pagtuo. Mo na nga katun jud sa Biblia kay mo na we establish the law. No, di lang kay nga walay bili ang Biblia nato nga kita nga mga luwas diha ta naligon. Okay? So di na to himuon nga wala na lay pulos ang law pinagi sa pagtuo, no? Ang Diyos dili mo tugot. Kita naligon sa balaod. Okay? We establish the law. So muna nga, not by trying to keep the law nga ang tao maluwas. Okay? So, oras na to is 2:44 sa kapo nun. Mag-play sa tago sa kalawito niya. Balik ta, humanini. So, stay tuned lang. Natay play nga sa kalawito nun.

Rocky, balik ta sa tuang programa The Baptist Boys. So dito no nga atoang topic nito, salvation, how is a person saved? So not by trying to keep the law. So today great no anong ang naminaw karon nining kaponon. So sa to mga kaubanan di sa Church Bible of this Church Dawis, so kung ikaw nga naminaw karon, thank you sa imong time. Naka-tune in ka. O sa to mga soaking tigpaminaw. Okay? Mag-greet na ko no si Kuya Willie Kumita diya sa lungsod sa Cortez. So napunta yung mga kaning listener to da no nga naminaw diya sa lungsod sa Cortez. So di kayo na to makuhaan kayo. Wala pa na to na basta na yung mga listener po diya. Silent listener. Diya po sa Maribok, no, tapat po kasigbit nga lungsod diya sa Cortez. So sa mga sa Maribok, no, may hapon diya kanyang tanan. Sa Ruaya family, nila Kuya Inting at Ituni, naminaw diya no, sa lungsod sa Maribok. O ni Kim, may hapon diya. O dito no, padayon ta sa toang topic. Salvation, how is a person saved? Okay? So, not trying to keep the law. So, muna nung, what do you labot? Nisguta na to ron. What do you labot ang pagtuman diya sa balaod? No? Kaning kasuguan diya sa Biblia. Nata yung mga ma-refer niya na. Okay? Niya, sa bago pa lang ko na Kristohan nun, katong nakauli ko dito sa Mindanao, sa Agusan, sa Bayugan City. Nya, mo lagi na nga, bago pa na naluwas, so gamay pa kitay kanang kahibalo sa Biblia. No, wala pa kita nakagrow, nakagamot kayong mga doctrine sa Bible. So natay nasulwining, na-encounter na to nga, nana po diyang pagtulunan kay dito sa Agusan, kusog po ang radio dito sa kanang SDA, no, kaning mga sabadista. No, nakapaminaw po ko na sa sauna ito, kanang ang ilad yung pangusgan na is kanang di mo kaug baboy, pagsimba sa adlong Sabado. Niya, ang ilap usap po silang mga pagtulunan nila na is kaning pagtuman sa balaod. Munang kadaghanan po diya sa bayugan nang di po oy mga og baboy nga mga kondya naibukid di ano nga kanang daghan og mga sabadista. Okay, mga bukid di sa Bayugan, mga biblical pod ni Mount Carmel, Mount Olive, Mount Ararat, napoy New Salem. So daghan pod di mga kon lang nga kanang nagtuman pod sa balaod no, mga muna is DA nga pagtulunan. Nya moto balik ta itong encounter na ko nga tao pod suluining na nya mo nang wadyo na tiwas kay murag untol pod siya sa pag share sa gospel nga di siya kay kanang to nga pagtulang. So na siya yang kogaling nga kanang barugan niya. So mo na nga sa ako pod nga part nita po ko ganang mga verses nga ma-refer na nga di pinagi sa pagtuman sa balaod. So muna nga kanang gamay dili pa kita grow sa atong Christian life no, di sa knowledge sa kay sa Biblia. So limot ko asa depit pero na ko ina ko na to nga di ang mabasa nya dili pa kay sweeto sa Biblia kay bago pa lagi na naluwas. So mo tong na challenge po ko gamay ba nga duta din yung kung ano natay matubag po nga ma-refer na to sa mga verses diya sa Biblia. Kay muna nga di lang kayo mga tao diya nga sugot na lang ana, share sa pulong sa Ginoo niya tingali makasugat tag mga nanang mga tao no nga napod sila kanang na gamot ba nga silang pundok nila nga uy di lang mingon sila nga uy di lang pinagi sa pagtuo kay saan na itong pagtuman sa balaod? So, ikaw nga, wala kayo matubag. So, matakilid ka gamay.
mo na nganindot kayo nga natay ma-reaper di nga verses mabasa mapabasa ton dia niya no kay basin na lang ba makabig siya tungod niya nga tungod kayo wala tudloy kay sa ilang pundok niya na bakay gusto silang pundok nga mo na ipa tudlo sa ila ha so mo na nga basin kita gamiton ba nga natay ma tawag ni kana ebidensya ba nga mabasa jud nila di sa pulong sa Ginoo nga money o isulti sa Biblia no nga wala jud unod nga pakamaturungon di sa pagtuman sa balaod so nga na lang nga mga encouragement na to nga mo grow ta sa pulong sa Ginoo kay sa so, unlag mangutana na mangutana to niya gingon di sa First Peter ba na ato sang ana sa Peter na to nga mabasa nga it's a okay ato sang kuno no nga nagisugot ito nga muhatag tag kana okay na sa First Peter chapter 3 verse 15 no apan balaan na ang Ginoong Dios diha sa inyong mga kasing-kasing og pangandam kanunay sa paghatag og tubag ngadto sa matag tao nga nagapangutana kaninyo sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo uban sa pagkamagop og kahadlok so now you know, be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear so muna nga natay ma ready da nga tubag okay andam kanunay sa paghatag og tubag so muna nga kanya to ang pag si Diyos kanginan usap po niya nga natay baruganan na to sa itong nakatunan sa pulong sa Ginoo kay kung wa tayo ma-refer na lang sila po nga kuan nga huwag muli kay mapamatuod o muna nga sila po kung sa sports pa na nag-training nag-practice po na sila para po nga barugan nila ilang pagtulunan kung saan taman nga, kung ilan ang barugan niya, di dyan na mo'y gisulti sa pulong sa Ginoo, di una mo'y kanang acceptable sa Ginoo. Kaya kung imuging sagulan diya ang kaluwasan, no, labi na nga, gingon diya sa ni Apostle Paul, no, nga, sa Galatians po na tumabasa, nga, verse number verse 9 talitso. Sama sa among giingon kaniadto nga ingon magsulti ako karon pag-usab kon si bisan kinsa nga tao magwali og bisan unsa nga lahi nga maayong balita nga na kaninyo kaysa inyo nang nadawat tuguti siya nga ma tinunglo. So yung anak ka sekto ang Biblia kung sa tong nagwali ini gospel not let him be accursed kay ngano man ang kalag sa tao may nakasalalay imagine ka kung imunang makabig ng tawhana niya na convert nimo niya mo na yang gibarugan maka imperno na nga pagtulunan imong giwali okay doctrine na bining kaluwasan kung imunang sagulan gani ini gospel ini other gospel so mo na'y makaimperno sa tao. Abil nila ba nga mo na'y kaluwasan. So dili di ay. Subo na nga. Dasigong tumatag-usa nga. Katun yun sa Biblia. Okay. Mo na'y muligun na to sa itong Kristohanong kinabuhi. Okay. Magkinaon sa man. Nang mo na'y dako kayong bili sa kanang kayamanan na to. Kanina itong wisdom da sa pulong sa Ginoo nga atong nakatunan. So, I hope nga natay napupo, nakatun karong kahaponon sa tuang pagsidya no, de sa tuang programa The Baptist Voice. So, gamay na tong time no, sa tuang nabilin nga oras. So, salamat kayo sa matag-usa nga naminaw karon. Okay? So, ugma, no, magpahibalo lang ko is last Friday so general meeting na mo diri sa
BBC Dawis. So maka is kaning skip na po tag adlaw no Friday, so Monday na po kung di kay busy no na tay mga kaliukan or mga trabahoon nga ma-conflict sa tong time, so di po na tuma tawag ni sa tong pag-broadcast. So gma no di sa tama ka broadcast no kay mag-prepare sa tigumanan. So kana lang this afternoon. So salamat no. I hope nga na-bless ta sa word of God sa tong pagsidya di sa kanginan. So tayo gong oras nga pagsidya, so mag-pray ta sa agi close na to sa toang broadcast this week. Mga salamat ta sa Ginoo sa kahigayunan nga maka reach di sa kanginan. Let's pray. Lord, salamat Ginoo sa kahaponon, imgahata Ginoo sa maka-broadcast di sa kanginan sa programa Ginoo nga The Baptist Voice. Lord, ikaw Ginoo mag dugag kay balo sa mga naminaw, katunda sa yung pulong nga mo grow Ginoo sa espirituhanon nga espiritu, labi na Ginoo sa pagtulunan nga yung tudlo da sa yung pulong. Lord, ikaw Ginoo magpanalangin, dugag panalangin Lord sa mga naminaw, sa ilang mga need, matang adlaw. O Lord, ikaw Ginoo mag padayon Lord, maka-grow me da sa yung pulong. Lord, salamat Ginoo sa kahaponon, salamat Lord sa kaigunan Ginoo nga gamit nawali Ginoo imong pulong di sa kahanginan Ginoo. O Lord, ikaw Ginoo magtugang mga listener Ginoo nga aduna pay makadungog Ginoo sa simplicity sa kaluwasan pinagi nini nga ministry Ginoo. O Lord, mga tao Ginoo labi na di sa probinsya sa Bohol nga sila pud Ginoo makasayod nga adunay radio ministry nga nagwalis sa imong pulong, labi na Ginoo sa gospel sa kaluwasan Ginoo. Lord, wala akong mahimo kung wala ikaw. Yan po kuning tanan, pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so salamat niya. Thank you niya. O day, great day. Ako ang wife, Melody. Tanginan Kimpan, so nagtanaw dyan sa live. O si Kim, Ruaya. So thank you sa pag-watch dyan sa Facebook live. So antod, sunod na po, semana o sunod broadcast sa toang programa The Baptist Voice. So salamat sa mga nagsunod dyan sa toang Facebook live o sa toang radio 106.9. So muntay igong oras. So thank you, salamat sa naminaw. God bless sa tanan.

Hello, ako si Jupiter Mabolok sa DepEd Division of Bohol. Gihangyo ko kamo sa pagpamati sa Landmark Radio 106.9 FM, your best choice of sound Christian music.